ona le mo a tla hla bo mona le mane ya bo ka bo I love you. Gitse rona Benjamin Dube are we love you Jesus na le yona ne ka ba ke yona pine o e batlileng empa ha ke sitwa ho utlwisisa le ho utlwa hore na even kare ke efeng pina eno nong eo gandaganda a e batlang. But e kore ke re utlwe Dr. Tumi hanyane fela o utlwe rona Dr. Tumi e be pina ya e ke e nahanang hore e ka nna wa e ka re tlisa mono na ke efeng.